Bemana shia waba enye enei womo kekekeka na bibibia tumi awiepae wo honomo waba no de to bemana nim sa ye na ye nim sa enche bia ana ya iPhone ya bebe release ya 18 no iPhone 18 bia na bai waba no sa bemana nko to